dalayaon ang Ginoo sa aton tagsa-tagsang kabuhi. Now, hindi kita magdugay sa aton niya pagsugod. Sugudan ta ini sa pagpangamuyo. Let us bow down our head, close our eyes, let us pray. To our most gracious and heavenly Father, Lord God, salamat sa sininga-aga. Salamat, Lord God, sang imo katutom sa amon kabuhi. Thank you, Lord God, for all the blessings you've done. Thank you, Lord God, for the life nga ginahatag mo naman sa amon. Lord, forgive us our sins. Ikaw mag-aatag heavenly wisdom, knowledge, Lord God, and boldness to preach your word to your wonderful people. Lord Jesus, bless this word. Hindi lang, Lord God, mabatian, kundi ma-apply naman sa mantag sa tag sa nga pagpangamoy. Lord, we can do nothing without you. We love you, we honor you. Bless ang members, local and abroad, sa Berean Babo Baptist Church. Ikaw mag-aatag showers of blessing. And also, Lord God, partner, Ginoo, sa Berean Babo Baptist Church. Lord, you bless among Senior Pastor, Pastor Janelle, Virgane ni Menyo, sa iyang pagkagto sa US. Ikaw, Lord God, mag-provide. Ikaw, Lord God, mag-agiya sa iya dala nun. Lord, we can do nothing without you. We love you. We honor you. In Jesus, let me pray. Amen and amen. Sa sini nga aga, hindi kita magdugay. Let us open our Bible in the book of John. John chapter 15, verse 5. John chapter 15 verse 5, siling dere, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Derita mapfocus, for without me, ye can do nothing. I say it again, for without me, ye can do nothing. Now this morning, hindi kita magdugay. The title of our message this morning, Who Am I Without Jesus? Who am I without Jesus? I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. For without me, ye can do nothing. This verse nagatudlo sa aton that Jesus amo ang ginhalinan sang aton tanan nga mga espirituhanon nga kabuhi. Hello? Not always to our spiritual life, but also sa aton nga kusog. Sa aton nga fruitfulness. Pareho sa isa kasanga nga hindi makabuhi ukon or hindi mabuhi ukon makapamunga sang ubas kun hindi ini magpabilin nga nakadugtong sa punuan sang ubas. Hello? Amuman kita nga mga tumuloo nga hindi makabuhi sa mabinungahon nga kabuhi nga Kristuanon kung wala sila nagapabilin kay Kristo. Now this morning, this verse emphasizes that Jesus Christ is the source sang aton tanan nga pagsinalayo sa sini nga kalibutan. Siya ang source sang tanan. No? Now here's the illustration. Ang isa kasuga mahimo nga matahom ang iya disenyo. Pero kung hindi ini makasaksak sa ginhalinan sang kuryente, hindi ini makahatag sing kasanag. Amo man ang isa ka Kristuanon nga wala nakakonek kay Kristo, hindi siya makapamunga sang espirituhanon nga bunga. Madamo subong nga nagapatindog sang ila identity or identidad on success, ano pa, education, ano pa, manggad, relasyon, ukon kasikatan, fame sa sini nga kalibutan. Pero ang tanan nga ini always remember sa aton tanan nga tigpalamati

tanan ini mahimo lang nga madula sa isa katinion. Hello? The greatest question is not sino ako sa sini nga kalibutan. Who am I in this world? Kundi, here's the greatest question. Sino ako kun wala si Jesus? Now, our title sa sini nga kaagahon, Who am I without Jesus? Who am I without Jesus? Ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton nga kun wala siya, wala man kita. Kita, kung kita espirituhanon nga madula, nga nadula, wala sang kusog, kag wala sang paglaom, pero paagi kay Hesus Kristo, paagi kay Jesus Christ, nabato naton ang forgiveness, ang kapatawaran sang aton tanan ng mga kasalanan. Ang aton tinutuyo sa kabuhi, kagkabuhi nga wala sing katapusan sa iya ta lang na baton. Now this morning, I have four things. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am lost. In the book of Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. In the book of Isaiah 53 verse 6, All we like sheep have gone astray. Every person is born separated from God because of sin. Every person is born separated from God because of sin. Likewise, or like sheep without a shepherd, we naturally wandered away from God's will. Ang tagsa katao na tao nga bulag sa Dios tungod sang sala. Pareho sa karnero nga wala sing manugbantay, nagatalang-talang kita. Sa aton kaugalingon nga kinaiya, magpalayo kita batok sa kabubuton sang Dios. Because of sin, mga kauturan. Because of sin. Oh, here's again the illustration. Huna-unaa, ang isa ka bata nga nadula sa tunga sang crowded crowded sa mga katawhan sa syudad. Bisan nagapadayon siya sa paglakat, ang kada tikang nagapalayo sa iya gikan sa iya puluyan. Wala na siya direction. Sa iya nga panglakaton, wala na siya kabalo kung diin siya nagakagto. Luwas na lang nga kun may magbulig sa iya or may magluwas sa iya nga makapuli, pauli siya. Amo man ang ina nga kahimtang sang aton tawhanon if wala na ta nagakonek kay Kristo. Nagalakat ta sa aton-aton na lang. Nagalakat ta nga wala na sing direction. Why? Because wala na tagli connection sa Dios. Wala na tagli connection kay Kristo. The same way like the prodigal son. He thought he could live without his father. But instead, he ended up angry, hungry, broken and empty until he returned home. That's why this morning, without Jesus, people may appear successful but are spiritually lost. Without Jesus, people may appear successful but are spiritually lost.
always remember nga ang tanan naton nga source is only by the Lord Jesus nang gidinan. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. And you hath He quickened. In Ephesians chapter 2 verse 1, who were dead is trespasses and sins. For the wages of sin is death. A spiritually dead person cannot save himself. Ang tao nga patay sa espirituhanon nga bahin, hindi makaluwas sa iya kaugalingon. Like the religion, maayo nga binuhatan, or either maayo nga pamatasan, hindi ina makahatag sa aton sang espirituhanon nga kabuhi, or hindi ina tanan makaluwas sa aton, makapakagto sa aton sa langit. Always remember that si Jesus lamang ang makahatag sang kabuhi. Hello? The same way sa isa kapatay nga battery, or either sa isa kanami nga salakyan. Ang isa kanami nga salakyan, bisan ano pa na siya kanami, pero once ang iya nga battery, iya battery wala nagagana or patay na, wala na siyang kurente, hindi ina magandar. Hindi ina magandar. Bisan ano pa na siya kanami nga salakyan, pero kung ang iya battery patay na, hindi ina magandar. Likewise, our life without Christ, there is no spiritual life. Like soul, before meeting Jesus, soul was religious but spiritually blinded. After trusting God, soul was became Paul. And that's not Paul, Apostle Paul. Only Jesus can make a dead soul alive. Always remember, only Jesus can make dead soul alive. Who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Silingdiri, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Jesus did not say could do a little. He said, without me ye can do nothing. Without me ye can do nothing. Tanan mo nga ginahimo nga indi upod lang ang Ginoo. Tandaan naton, anything done apart from Christ has no eternal value. Tanan naton, or tanan naton nga ginahimo nga indi upod ang Ginoo sa kabuhi naton, wala ina tanan pulos dito sa langit if hindi naton upod ang Dios sa aton tagsa-tagsa nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Hello? That's why always remember nga ang Dios updagid sa imo nga plano, sa imo nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang isa kasanga nga ginutod
halin sa kahoy, mahimo nga daw buhi. Mahimo nga daw buhi patulukon sa pila ka adlaw. Pero sa ulihi, malaya gid ini, bangod wala na ini sing koneksyon sa punuan nga ubas. Amo man kita kun wala kita kay Jesus, pareho kita sang sanga nga nautod. Wala sing matuod nga kabuhi kag indi makapamunga kun bulag sa iya. Hello. Like Pedro. Napaslawan sa sang iya kaugalingon. Kay tungod nagsalig sa iya kaugalingon. Apang pagkatapos nga napuno siya sang balaan nga espiritu, maisugon siya nga nagwali kag linibo nga mga katao ang naluwas. Always remember nga magpabilin nga nakakonektar kay Kristo. Believers, always remember nga dapat ang koneksyon naton ara gid sa Dios, ara gid kay Kristo adlaw-adlaw, paagi sa pagpangamuyo, pagbasa sang Bible, kapag tuman sang iya mga sugo, kagpagsunod sa iya kabubuton sa aton kabuhi. That's why this morning, who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. And number 4, without Jesus, I have no hope. Having no hope and without God in the world, in the book of Ephesians chapter 2 verse 12. Begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ. Now, the world offers temporary hope, but Jesus offers living hope that reaches beyond death. Ang kalibutan nagahatag sang paglaom nga temporaryo lang lamang. Pero si Jesus naghatag sang kabuhi. Hindi lang kabuhi, paglaom nga nagalabot bisan lampas sa kamatayon. Now here's again the illustration. Ang isa ka barko nga ara nagalutaw-lutaw sa baybay, if mag-abot ang bagyo, ang kusog nga balod, ginahampak siya bisan diin, if wala na ang iya angkla na kalubong dito sa dalom, bisan diin ang bunggo or ang anod sang balod, dara man na siya pakagdo. The same way kay Jesus Christ. If ikita nga Kristohanon ang aton angkla, hindi nakakonektar kay Jesus Christ, bisan diin nga bagyo, bisan diin nga hangin, or kung ano man ang kalipay nga dalon ka sa sininga kalibutan, dara ka man pakagto. Why? Ang aton angkla hindi nakafocus kay Jesus Christ. Ang aton angkla hindi nakalubong kay Kristo. Ang aton angkla hindi nakalubong sa iya. That's why kung diin nga kalipay sa sining nga kalibutan, dara man kita padulong. Kung may kalipay diri, kung diri damo, diri man kita. Why? Ang aton angkla hindi nakalubong, hindi nakatuon kay Jesus Christ. That's why sa sining nga kaagahon,
always focus your anchor to God, your faith to God. Even though there's storm, pero kung may ara kita, angkla, nakakonek kita sa Diyos, hindi kita malingkang. Always remember that. The same way, sa isa, or example, sa isa ka kawatan, upod ni Jesus Christ dito sa cross ng Kalbaryo. Ato nga kawatan, kung tuloko natin, wala na gidsing paglaom. Wala na gidsang paglaom. Pero, hasta nga nag-abot, nga nagsalig sa kay Jesus, nagsalig sa kay Kristo, ang pinakanami nga sabat siya ni Jesus Christ, "Today, thou shalt be with me in paradise." Today, thou shalt with me in paradise. Now, here's the implication. Ang aton paglaom wala nagasalig sa mga kahimtangan diri sa kalibutan, kahimtangan sang aton kabuhi, kundi kay Kristo lang. Once magsalig ka kay Kristo, always remember nga may promisa ang Dios sa aton. The same way sa kawatan dito sa cross ng Kalbaryo, sa tulisan, ang pinakanami nga sabat sa iya sang Dios, bisan kung tulukon ta ang iya kabuhi nga duwala na gitsing tsansa, nga duwala na gitsing paglaom, pero may promisa ang Dios, "Today shalt thou be with me in paradise." That's why, bisan ara kasubong sa kaimtangan mo nga kabudlay sa imong kabuhi right now, mga kauturan, mga tigpalamati, always remember nga hindi nagasalig ang aton paglaom or kaimtangan sa aton kabuhi, kundi kay Kristo lang. Without Jesus, who I am? Who am I? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Without Jesus, I have no hope. And number 5, the last. Without Jesus, I cannot reach heaven. Without Jesus, I cannot reach heaven. In the book of John, chapter 14, verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Neither is there salvation in any other." Acts chapter 4, verse 12. Wala na. Salvation is found in Jesus alone. Salvation is found in Jesus Christ alone. No church, no religion, or personal goodness can save us. Ang kaluwasan makita lamang kay Kristo. Wala na sang iban pa. Wala na sa iban pa. Always remember. Now again, kung may isa lamang katay-tay sa isa nga magtabu ka sa isa ka banglid or sa isa ka buho, may isa lamang katay-tay, wala na sing iban ka nga maagyan. Now here's the question. Diin ka maagi. Di ba no choice? Dara ka lang gid maagi. Dara ka lang gid maagi. Oh, dara ka lang gid matabok sa madalom nga pangpang. Kag kung sikwayon mo ini, wala ka na agyan. Wala ka na sing iban pa. Nga agyan. Wala na sing iban pa.
nga luwas nga agyan pakagto sa piyak, kundi amo lang gid na nga taytay. Always remember, and nga amo na nga illustration, nga si Jesus Christ, amo lang ang bugtong nga taytay, nga ginhatag sang Dios padulong sa kabuhi nga walay katapusan. And always remember that, only Jesus is the way going to heaven. That's why saligi sing bugos ang Dios. Saligi sing bugos si Jesus. Kag indi ang imo kaugalingon nga pagpakamatarong. Tungod kay siya lamang ang makahatag sang matuod nga kaluwasan. Wala na sing iban pa. That's why this morning, who am I? Who are you? Who are you without Jesus? Who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Without Jesus, I have no hope. Without Jesus, I cannot reach heaven. I cannot reach heaven. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. I can do nothing of eternal value. I have no lasting hope. I cannot reach heaven. But with Jesus, I am forgiven. But with my Jesus, I am made alive. But with my Jesus, I have purpose. But with my Jesus, I have hope. But with my Jesus, I have my eternal life. Salamat sa grasya sang Ginoo sa sining nga kaagawon nga Jesus does not merely improve your life. He gives you a new life. Always remember that nga tigpalamati. That's why siling in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Who am I depending on today? Ask yourself right now, who am I depending on today? Am I trying to live in my own strength? Have I truly trusted Jesus Christ as my Lord and Savior? Without Jesus, we are nothing. With Jesus, we have everything we need for life, godliness and eternity. That's why this morning, sa aton tigpalamati, to our Facebook live viewers, sa aton Radio Jan 98.5, mas nami nga sa sining nga kaagahon, nabalaan mo why nga ari kita sa sining nga kalibutan. Nga mas nami nga samtang nagapanglakaton kita sa sining nga kalibutan, mas nami nga kaupod naton ang Dios. Mas nami nga ari si Kristo sa aton tagipusoon. Now hindi kita magdugay sa sining nga kaagahon, kaklaro sang aton minsay, without Jesus, I can't reach heaven. I cannot reach heaven. That's why if you want to go to heaven, batunon mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Batunon mo siya, pasudlon mo siya sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior.
Yes, tandaan naton. Tandaan gid naton nga sa sini nga kalibutan hindi kita magdugay. And always remember nga hindi ni ang aton balay. Pero tandaan mo man nga duwa ang aton dalangtan nga kumag-abot ang ginatawag nga kamatayon sa aton. Kaginasulit-sulit ko ini ang patyo hindi na siya example kundi realidad ina. Araw sa puntalan da, may patyo. Realidad ina nga tanan kita daragid padulong. Now this morning, who are you? Without Jesus. If nagaduwa-duwa ka pa, if nahadlo ka pa sa ginatawag na kamatayon, always ini nga pulong para ini sa imo. Kag I hope makabati ka, kag convey ka sang balaan ni Espiritu, i-open, pahumukon ang imong heart, i-humble ang imong kaugalingon, isalig mo tanan sa iya. Tandaan naton nga hindi kita diri magdugay. Ang patyo hindi example kundi realidad nga kita tanan daragid padulong. Daragid kita padulong. Kag may ara kita duwa nga dalangtan, eternal life kag eternal damnation, heaven or hell. Which one will you choose, mga tigpalamati sa sininga kagawon? Will you choose heaven? Kabuhi nga wala sing katapusan? Or hell? Kabuhi nga wala sing pag-antos? Kabuhi nga puro lang pag-antos? Sorry. Diba tanan kita gusto tanan? Gusto lang naton magkagto sa langit. Gusto naton tanan magkagto sa langit. Pero sa sininga aga, magaduwa-duwa ka pa sang imo nga kabuhi. Nga once mag-abot ang ginatawag nga kamatayon sa aton, nagaduwa-duwa ka pa. Me personally, I can say 100%, if I die, I will go to heaven one day. Why? Ginbaton ko si Jesus as my Lord and personal Savior. Manong patbon, paano ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikadua, pangayo ka patawad si mutanan niya mga kasalanan. Ikatatlo, batunon mo siya as your Lord and personal Savior sa sining aga. Hindi kita magdugay, every head bow, every eye close. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat Lord God sang pulong mo nga gin-remind man sa amon this morning. Thank you Lord God that without you I am lost. Lord God, sa sininga aga ari ko nagaluhod, ari ko nagapangamuyo, nagabeg, nagahumble sa angkon ko kagulingon. Mga tigpalamati, ini nga pangamuyo hindi ni siya para sa akon. Para ni siya sa imo. Para ni siya sa imo. That's why sunda ang ini nga pangamuyo. Nga mas nami, nga sa sininga kalibutan, nagakabuhi kita, kabalo kita sang aton purpose. That's why sa sining aga aring purpose mo, makabati ka sang pulong sang Ginoo. Mabaton mo siya as your Lord and personal Savior. Now, ini nga pangamuyo hindi ni siya para sa akon, para ni siya sa imo. Para ni siya sa imo. Sunda ang ini nga pangamuyo. Lord Jesus, salamat sa sining aga. Salamat Lord God sang pulong mo nga gin-remind man sa akon. Salamat Lord God nga I can do nothing without you. That's why Lord, ari ko nagaluhod, nagapangamuyo, nagabeg, nagaayo, nagahumble sa akong kaugalingon,
Lord Jesus, ako isa kasasala nga tao. Patawara ko sang akong tanan-tanan nga mga kasalanan kay wala ko kasarang kung wala ka. Yes, makasala ko sa kununa. Yes, makasala ko sa akon makita hambal kag buhat. That's why Lord, patawara ko. Sa sini nga aga, Lord God, ginahambo ko akon kaugalingon. Ikaw magsulod kag ginabaton ko ikaw sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. As my Lord and personal Savior. Lord God, salamat sa kaluwasan once again na gin-offer mo nga free sa sining kalibutan. Thank you, Lord God, for everything. We love you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Now, again, mga muyo kita liwat as we close. Let us pray. Lord God, salamat sa sini nga aga. Salamat, Lord God, once again sang pulong mo nga gin-remind sa amon nga who am I without Jesus? Because we can do nothing without you, apart from you. That's why nabalaan namon, Lord God, sa sini nga aga nga kung ara ka, but with Jesus, I am forgiven. But with Jesus, I am made alive. But with Jesus, I have purpose. But with Jesus, I have hope. But with Jesus, I have eternal life. Now this morning, thank you, Lord God. Sang pulong mo. Lord God, ikaw gyapon magapadayon. Bless Sabrian Babo Baptist Church. And also, Lord God, to our senior pastor, Pastor Janel. Sa inga paglakat dito sa US, Lord, ikaw magahatag siya, mag-provide sa iya mga kinanlanon, magahatag siya, have a wisdom, kusog kagabakod. Lord God, ikaw man mag-bless sa Brian Babo Baptist Church, to our members, local, to our men and women and young people dira sa Brian Babo Baptist Church, Lord, ikaw magahatag unity. Ikaw magatag kalipay sa pag-serve na namon sa imo in spirit and in truth. Lord God, I pray ang tanan nga nagamasakit, ikaw magatag immediate healing. Ang life subong ara sa problema, Lord, ikaw magatag kasanag. Sabat sa ila tag sa tagsang makapagpangamuyo. Because we know and I know nga ikaw ang amon Dios, buhi kag naga-answered sang amon tagsa-tagsa ng pagpangamuyo. That's why every night permitting dara sa Brian Babo Baptist Church nagahiwat ng one of the ministry Brian Babo Baptist Church nga ara kami sa 8 years and 222 nights of prayers sa grasya kagbugay ni mo Lord God. Because we know nga ikaw ang amon Dios nga mag-answered sang amon tagsa-tagsa nga pagpangamuyo. That's why sa sini nga aga, ginasalig naman ang tanan, ginabalik ang kadayawan kag pagpasalamat sa imo buhi nga ngalan, the Lord Jesus. Amen and amen. Amen and amen. That's why, okay, saliwat. Mayong aga sa inyong atanan. To our Facebook Live viewers, good morning sa inyong atanan. To our sa aton nga mga nagalantaw, Pastor Carlo, good morning. Sa akong tita, nga tita Nali, good morning sa imo. Inang Rhea, Vicenias Rodriguez, ito si Isabella, good morning. To our papa, oh, grabe. Guwapo nga papa, Patrocinio Jimenez, thank you for watching. To our Berrian Bible Baptist Church members, thank you for watching around Binalbagan. Big shout out sa inyo nga tanan. To our Radio John 98.5 sa aton nga listeners, good morning sa inyo tanan. One of Ministry Berrian Bible Baptist Church, Radio John 98.5, and also sa aton nga BGMP. Sa ton yung mga PDL nga nagapamati, og mayong aga sa inyo tanan. Big shout out sa inyo.
O, sa aton nga municipality, dira sa Binalbagan, mayong aga sa inyong atanan. Once again, my name is Pat Bon Jimenez, one of Bible students of Berean Babo Baptist Church, greeting you a blessed and happy morning, everyone. Again, God bless you all kung sa diin ka man subong. Thank you and God bless. Bye-bye.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi, ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasiguli sa enerhiya. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami niyo ni Dragon Mel sa pipila ka may minutos. Atong hatagan mga suking tigpaminaw ang ato ang panglawas. Tagi usab ug da pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa maayong panglawas. Kini na sa mga suking tigpaminaw ang ubos igalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni ana ha. Kada siya may manay pinakanindot kaya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. O ato usab nga Alka-Seed Alkaline nga bisa vitamin C. Kini siya usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdugang kusog ka basko kalig-on. Maayo nga panglawas mga suking tigpaminaw basta i-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga suking tigpaminaw. Labi na usab sa vitamin E. Ha? Vitamin E sa Eagle. Mao na Eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga suking tigpaminaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala. Labi na yun sa inyo ang nasayran sa mga vitamins no. O sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo. It's also rich in omega 3 ha, di ba? Ay makatabang na mga suking tigpaminaw usab no kung sa may mga pagkaon na may makahatag og kalig-on sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid og sa usab kini sa

0: mo prevent gala sa nagkaniya mga cancer, no? Like pag inom og pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga sokin tikpaminaw nga muhatag og vitamin E like a soya oil and sunflower mga sokin tikpaminaw, corn oil og sprouted seeds, no? Like nuts and grains. Taas usab kini og contents mga sokin tikpaminaw sa vitamin E. Busa, kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian, no? Sama ni ining heart disease. Any kinds of cancer, no, di ba? Like unsa pa nang uban, no? O nagka-stroke, di ba? O dinhi usab. Magka-mild stroke man, maprotektahan sa wala pa or na igo na mga sokin tikpaminaw. Kinala protektado ta, no? Or matabangan ang capillaries na to mga sokin tikpaminaw, like lungs, no? Reproductive organs, no? Varicose veins, no? Kinahanglan mga sokin tikpaminaw usab nga mo reduce usab ang ato ang LDL, like cholesterol, no, di ba? Mo increase usab mga sokin tikpaminaw ang HDL, cholesterol nangala. Mao kana ang pinaka importante nga ato usab sa iran. Kung unsa man ang mga pagkaon, mga ilimnon, no, di ba? Like herbal supplement, di ba? Makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto. Ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo nga ayo ang isabay nato ang kinini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga sokin tikpaminaw kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya mao ni siya nindot kay ipagsabay sa ato ang kapsula tulo ka kalasing kapsula mga sokin tikpaminaw good for 7 days take ninyo na siya mag 1 capsule mag 3 capsules no tulo ka klase nga capsule sa buntag tulo ka klase pod nga capsule sa hapon mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba mas lindot na mga sokin tikpaminaw. Try ninyo. Good for 7 days, no? Try nyo pag-inom, pag-tumar. Pwede mo nga matik, sigala. Sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mao na higala ang pinakanindot kayo. Alang sa ato usab nga dugang kasayuran. Text lamang ka mo. Oh, di ba ka mo bisita sa ato ang clinic? Mataglonis sa alas 9 to alas 3 mga sokin tibo. At pangta sa may PNB Public Market mga sokin tibo sa Tanhay City. Pangita lamang ang GSG Health and Wellness mga sokin tigpaminaw.
1: Yes, mga sokin tigpaminaw for natural strength and protection. Choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: This is Radio John 98.5 FM ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan. Opisina. Eskwelahan. Tindahan. Kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
5: Gabo taya!
4: Wapo taya!
6: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa Bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan o masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: You're tuning in at Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
4: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
4: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
4: we got a lot because we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
7: Sa puso ng Binalbagan.
8: Ay, ito na!
7: Isa lang ang tunay na una.
9: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
7: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
10: Okay, 98.5 Radio John.
11: 98.5 Radio John.
12: I'm a sweet mommy of Binalbagan.
7: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit, Dragon Fruit Capsule, kaluwas Ginoo, maayong. Okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas, gaan-gaan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong ginagamit, Dragon Fruit.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gwapo taya!
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
6: Coming from Bounty Land!
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
7: Bomba.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: Bubblegum dance.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John.
4: Guapo taya, palukpa.
5: Time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
6: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo og unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig paminaw, natong kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon og brown rice nga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa matag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kaligon mga suking tig paminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga suking tig paminaw og Dragon Mill og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mill, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan suking tig paminaw. Alanay tatay og lolo og lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na si mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tingmao minaw. Problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ha? Ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon na higala, human og kaon higala mga sokin tig paminaw mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tig usuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab ang itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon o himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
8: Mm-hmm.
7: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
9: Bidalbagan's Best.
2: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
9: iTunes Canada.
2: Here at Radio John. We have the greatest.
9: Here at Radio John.
2: We have the coolest.
9: Here at Radio John.
2: We got a lot because we give you more.
10: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
11: Gapo taya!
10: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ininom
3: na ako, permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, muminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala, uy! Salamat kayo, maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon up-up, katol-katol, ug fungi, mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
4: Our songs has some good sounds. Download it from iTunes Canada.
3: iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot, cause we give you more.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Kayo og energetic pa niyo. Ikan ka ron, katong wala pa kasuway sa dragon fruit. Panginom na kamo, kay ma-abtik niyo yung mga kalawasan, mawaang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-dragon fruit plus herbal capsule, mapalit sa mga butika o farm.
2: Buong Binalbaga, sa buong Pilipinas, buong... Taos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
4: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanak sa paayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakamanagsundan ninyo o unsa man ang pinakamaayo ng mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asata na kulang mga sokin tikapinaw na itong kulangan ba sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tikapinaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw. Pwede po mo mukaon o gulay sa matag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kaligon mga sokin tikpaminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system. Scan and mo increase higala usab sa ato ang blood flow. Sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema, unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tikpaminaw. Nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan, ha? Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga sokin tikpaminaw og Dragon Mill og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mill, ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan, sa ato usab nga mga kahigalaan so King Tig Paminaw. Alanay tatay og lolo og lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3, naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tig mauna si mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha. Mauna higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon pod ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Adi na pud mo digest mga sokin tig Paminaw. Problema na, ha. Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Ana higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ha? Ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala. Human og kaon higala mga sokin tig Paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntang, tulo ka klases hapon. Mga na pinakanindot kaayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kanay gala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tikusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab ang itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon o himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: nga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
7: Power Booster
6: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
6: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Gwapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DUEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DUEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DUEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DUEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulihi dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Much more music. 98.5 Radio Time.
6: Listen to 98.5
5: Today's best music mix.
6: Radio Time.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Nobody hits you like this. Day rule. They unite.
4: Ngayon ako ay ganito.
3: They rock.
5: Mahal kita, pero di mo lang.
3: Rock, slow rock and reggae. 4 to 5 p.m. right here on 98.5 Radio John. Nobody hits you.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa Bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gabutaya!
5: Gabutaya!
7: Simbang gabi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasingkasi, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
3: Radio Talk.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bomba.

0: Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sa Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa.
1: Stay tranquilo.
2: Oh, no, no.
3: Boom! Like a bomba! Sing.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
4: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Busa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gudimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
1: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Maayo gyud. Maayo, maayo, maayo gyud. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
4: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Dragon Fruit.
5: Go!
4: Gipakusgan. Dragon Fruit. Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit. Gold 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit extract powder. Ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabon extract powder.
5: Dragon Fruit Gold.
4: Makatabang sa may daghang balatian.
5: Dragon Fruit Gold.
4: Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
5: Dragon Fruit
6: Gold.
5: Pure energy.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Guapo taya, palok pa.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: 0917-4815-0435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan okay. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit. Mm. Oh, Dragon Fruit.
0: Kamusa? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo. Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron. Wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, na kuan ko nga naayo dyan yung akong sakitin ng hawak, gana akong kaon, akong pag-charge akong hugaw, maayo po. Kada buntag, sige ko makalibang. Salamat dyan, dagang kayong salamat.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
5: Our songs has some good sounds.
4: Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada. Here at Radio John,
4: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
4: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
4: we got a lot because we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: O pare, ito ang awitin natin. Ginawa ko to para sa ating lahat. Ayos ba mga choy?

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app and Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Play the hits 98.5 Radyo John.
2: Kung minsan ang takbo

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: buong bayan ng Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nanay, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever. Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John, Guwapo Taya, Palugpa.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs. Yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago. Para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, kugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Ingat balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio Jod 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Wapo taya, palupa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Not 8.5 Radio Time.

0: ito ang tugtog ang tenor na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa!
0: Tubing tumatap at nagpahinga sa bawat madla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Jan Lang.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: buong bayan ng Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, huwag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever. Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa.
3: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya.
0: Playing the hottest.